0: lagu warubanya bungi yo kaisi lirahi. Fulese wati ha sufri rubanya iba ho ni luagu ha dugu ni lugunda bungi. La dugu ha bele ruba lidon la ruwe ha bungi yo siyelo. Fulese watu dale ha nabagu nugurigia. Eipa ha hamao, aringa kahagia son luwe yari yeni huwago. Luwegia, nani gu huma. Gunda nyo huma. La dugu heresi biruba aba ume bufaye ti siyelo. Itara linya mehaginya hai bahoni wa profeta go ha nyubi banya hubaraginya.
1: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
0: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubaswa. Kabo gie un hula. O alime hula ni ka un loidigi elu la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go leluagu te aba uubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu agu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bei profeta go. Mama ni abia agidere, ni abia agunvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bei ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagunvliru sun katei. Ligia le lubei ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurdu Moisesi hama fariseo go mebelba dun lidon laruwe habungi yusielo. Agamba humali luago warinya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafi ugati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unyeng, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inyeng ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiru budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigia la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusera goduti. Ledere gara bu me agusera goduti lun sudara, aba me badauru. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyingia dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fuibai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afuigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari uwa, buiti mate lu leferi deronia aba lidage omega guni le buwago bai sigalau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti meha ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lungu ti lichi gung gara da lani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahi mama lubai ladiga tagamare don ligibu wagun, aba tagano luma amu wuguri, Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladugin aginye agabara hane. Agambad naginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha gulun hagunfliron lau lel haninya gubay lau afinyo ni ligibu gine bungi. Au narinya hane hon luago mulu muti la hafinyo ni kao wago. Ni luago sielu la diga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luguru te bay waruwe te bungi yu le weiri gu bay. Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafinyo ga ni ka wago. La diga furunye kwarigo amu kate harinya go lwe lira lumagyati mafia. Aga badun luago arinya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubaragyan lira, ahin ishika kurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu tuwegen hisimisen. Igre humi lungin lanugunu habite. Aha la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lung. Mishika humi igine hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tunkin luago arinya wagu alame ha. Hinsien labu madobu. Liere gudame bagani bon. Au narin hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ra gubalon. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba in hon. Afuri te hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba gubalon. Ha uriba bay au serono. Itara luba li rahan yi huma hugu chin bungi yo le siyelu bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya ama uriba tiyan. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahen hari gubanya lubei, hinsien habubanya hon, hinsien da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gina salufritin ha gubra habali lisensu na gumadi itar. Ahen honu guyin lubei hamadago habusar wa, kapuiti haruftu bay lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lubungi yo adega hamuti gina. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara wala hagu si bungi le siya lubei.
2: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinaga.
0: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bay hagu si bungi le siya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara gong aba gudemeti. Masubu tiraga da humay lung sung ubaw kaysi hadiga ha biyangwa banya igibu ligil sirugu luma umadarugu. Hagaya, hadiga ni lira, lungrigu hadiumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humay labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ariu balin le hadugu bay labu gin libidin wa lishi gu ba hafayiru wa. Ta gin le hafuri dun lu bungi yo. Mi tana huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bay hon lon hafuri dun rara ti da ha ligi li zi luma li da legeya dun uma lon harihi ni agurigia. Ni naru hao. Luago lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayiru wa. Ta le hafuri dun lu bungi yo. Belogo mahirumu rugon, daruhu mwai me hubenari, aba me hafuridu lung hagu si bungi yo le labu gobay humanye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishu guba hafayi ruwaha. Lida le hafuridu, magu yu wagu da humadi muri le malati kei hadiga hai bidi habubanyo lung bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubai tikei hagaya. Ladiga lubane kei hafuri du lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogu kei ladigunu wasi ya lu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. keferut na wamani ya hadig banya wuri bati won. Migira bawa lun wabur han li don ucha wakuni, di segdari gu bawa loy. Ladiga bugu ya le aruwa ha bay, bugu ya le sunti bay ga bafu, bugu ya le wairi gu bay lun sundan, itarala. Itaralinya lu bay ti, ahan ya ferud na huma amo luagu wuri bati le adiga hamali bay hon, ferud na lubadun ginye hagu chi bungi le siya lu bay. Ahin uwa ferud na huma amo, oba iginye ferud na lani hugu chi bungi yu hifigon.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadiga bali itara lurugu harih ni griga lau hayunaro ya lan. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, si bahu me higibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kakirikia lwagu hayundari ya la. Hugu shingirikuba bungi ule marin hibe ike fe lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi kayara la hahi chung hamutiri anigagahu tadiligi ya kate. Legin nyehi lupi kayara la hebelurun hiverut ya lu hiveruha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube sinyala hachin hamutiri magahda diligi ni kata. Mebelu hagia hiveru tinya iveru ha nye. Ladega lenye lumuti hirisi nye nyonginye hanige. Agu le lampu bay ugubo. Ane lube ti buidu lube bago harugo ga bay ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahi sandi lube bago lida bay luburi ga sumbugubo. Ane lube ti luburi ga lube lampu le bida bay ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien lisi ke meme berese ni luago le aba. Sina ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawo to lumbo hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dawo. Ariha huma hontu nur ha mabanya garaba lirugo. Mabuna go haya, ma lubaha, ma reidun ha maya lubaha ni lida lagay. Lao son lira, roti hago chi le sielu we egini hon. Mafuna ke begi ti mati sigo hao dunuro. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nime huruwe salomo lau son luwende gun mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa. Kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le. Luagu rigu nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi ya bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba me lishi gu ni sun lehe megi rubay hon. Ma dihere da huma lubay ti luago haruga. Ladga barul mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir gu ti lene guga le lanugu bay kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
0: Mishika huma haduno amu. Mishiku wa lamu guginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichiko haduno amu, itala lo baginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misraha, lau baginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubaye, ani halu aba durusu lidabago. Biangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lidabe hako furumye, itara luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirarau ife ile lidabe lagu hibiri. Mishika humwe kate isagarau ti hongonli. migro humi migi yahani peru la hakibu ge buiru. Dugugu wahanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gong aba on hewe lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba isun uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hong hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selu bi kate buiti hong ha amuri hatinye luma. Sun adan luba iti hadugu hong amu ke le habusa rube lun hadugu hong. La diga ligia la linha go beliluru do Moisés e toma a libro profeta go. Beluhu malida gen bena le burura go bai. La diga bena luma uma le anigo bai girigia li don feri de wou tu le buriti. Kabaro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai girigia li don ibagari le magumu chaditi. Burura linha, murugua, mi betinha adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jietin. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Ugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wevele mabuitu tin lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lunhe belur balan li don aruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, sarago banyarinyo gitenu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hon. Ebidin ego boinha do nu. Disse huma noi huwia le adago bai uriba ni. Le agambu tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan adati. Le adigo bai luba ligibo gu dubu. Aba linhabi go huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nu bai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu na kubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hati leluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale larai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busien gayarati barei dagwagadunima.
1: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
1: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesus luun.
0: Maringa baitia ni kaun, nyudur guba rufu da guabungwa lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bi lariyengu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu areida guati bulan.
1: Dale lebelu rubai Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme, madinat na lu bebelu runubiu. Ariya gubai dimure ya aba melarei da gunubuin. Nariya gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labugenya na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. dale nari ego lu aba lu liabi nyibuit. Dale nari ego lu nubuin lu la digi furme gwe kate adiga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu le lari ego be gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba lari ego honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyo. Luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isako luma hakobu, lida aruwe hanile siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamaruwe haniligia hasaga rubo bau gudin, aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga, aba meha yahuwaha, aba melakiri hahari le luweri hagarigo.
1: Aba lari ngu Jesusu lugumada ligia.
0: Beba bubion, la duguba le wagu beba finye rabun.
1: Aba lari dagu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobo, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure, areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
5: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bay Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafu rugu duna. Aba layara fadu, aba arufu dhati luliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
6: Maestro, buset na falaru ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba lona buni Jesusu, larinya galu.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti, madari tina ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Lariyaga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba launa buni Jesusu, lariyaga lun.
0: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba hodi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
6: Wupure me, sefu bawa wadibira gua.
1: Aba lona guni larinya gahon.
0: Kasa wawu hanuhu dada, logu watafinya hugi ele.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalin garaba li luma barana?
1: Dale la chiliru bay Jesusu lo bafurugu duna, hagiru gadarana, aba hafridu biyama ugiri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bay hagia. Hau yenu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru gungiu. Biabe sanga sufiri la gidua, lubare gilidane sufiru ni.
1: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirigu uribatia hagia lu Jesusu, hariaga lu.
9: Awa basagara, ikira balu wa beluru hatu mbiruga.
10: Awa bure me fulesei bawa.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba, ti haudon.
1: Aba hafuri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun, ha onigiru bali ya buiruhu, aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugiri ya habuga hawagubayin sifiri uribatia. aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye lumo Jesuso, aba hayumra gu lun lafuri dun hagayra gen.
2: San Mateo Capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesuso tido uguna ituguya, aba lahin rogun loubafuru gu duna, aba latilere lagayron. Aba hanug aba wuguri maibugu tilun, rong tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu, nirau ferud nawati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu da tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wuguri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagube hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagule dewa be hisamina itara. Katima samene go be larinya guniwa. Ferud nwati bifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun lwagu ga bafu na aule uguri kare uwargoti lun ferud na nafigo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba. Udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia. Aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi, aba hichugu wairigu ni lubungyu luagu lichugu ni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo, le aburihba luon libruto, agubraha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
1: Aba nasarun, aba nafalaruni. Lari gyan, yun liye Jesusu eiga, saragu haya gyan ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulogu. Danti le harihi bali fariseogu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulogu,
12: Idalinha sa alegre bem com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
0: Amagadinha banha, me megiru tinha surúcia. A sandi banha, agia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigu beile uagu be larinha go bungi yu tida lerero. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lun hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siruni hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misro huwa tialido amba marie dan lea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyo lugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon aba me ta khairi da gun to nyo luha rubon. Aba ti mame ati la weyri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergiru li dun uweru le binadu hale. Ahen ya digo itara aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba iteseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
1: Da nyenye in luba Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
14: Sun le tome ni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buwa butu agu. Tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumutou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru ladeiragu. Darinya gatungu rugu.
15: Lahurugu laguhuru. Tagu ladeiragu. Narei da guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
0: Raguba gurasu nirau. Arei da guadi bu laduga bafinha.
1: Luma ge ora ligia aba tarei da gun. Dan le latiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. dans le larihi balia inya hatia aranse yalla lu abu nahani ayaha grige ayahu ha aba larinya guhon
0: uri mayage mowegiru irahu to tarumugunya
1: aba hehera halao dans le frigo de lanya sun grigia aba lebeluru aba larga duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia Dans l'Afrique du Bay Jesus Unyengia, Aba Houdi Biama Wugurien, Marihi Tien Larigi Agura Heina Itere.
16: Gudeme Wamabu, Buguyele Duga Wagu Davidi.
1: Dans le bel Rubay Jesus Munadon, Aba Hachilere Marihi Tien Hagia Lumo, Aba Larinha Guhon.
0: Afinto San Luago Gayara Lan Narita Wagudunu.
1: Aba Harinha Gun.
13: Aha, Afinto Wabureme.
9: Aha, Nabureme, Afinto.
1: Aba laguru ni Jesus hago, aba larinha guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara niya bai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesus lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia aba harinya gun.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Harinya gati fariseo gu lagu mafia lale habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, la dega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei gipeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi iti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona anadagmi iti ya lun haluba ha.
2: San Mateo Capítulo 12.
1: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ine lia Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile we trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
1: Aba larinya gu hon,
0: Mali hagidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba lebelo notidan luma bungiyo, aba leigin tida ge fento sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadir gurugunya no lun heiginu fento guya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agido tida liliru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tida loba bungi yu lida luweiru emera gu ni animama figo. Narihane hun luwagu anihin la aba weiru gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwagili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tida lereru. Hime inumuti lugu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwa rgutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobu, keiti busien hama fariseo gu hama arufu dhatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba tegwa do lidan aba fusu lidan luwe remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba ugiri sigutaw aba mudun. gayara ti lubai la dugu bui ti lidan luwairu emera guni.
1: Aba lariya gu lugu giri ligia.
0: Tule bai buhabu.
1: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu, aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di rubali Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guaga de niya sun sanditia, aba halariya guhon, lumariya guhamani katen yen lan. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru leme halariya gubai profeta Isaías.
17: Aniha, mi buen lena nua di rubai, lula seri di dun nu, le gisinya bai lu, le au bai nagunda, linya bungi, michi gubai nari sifin lua, aba me larufu da hon nechaniku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magayin da gubay, maguwaradu, marenchu bay umada. Gudeme ya gubay hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwaradu wabay, aba mehichuguri nechanigu hemenigi luago.
1: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
6: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba harinya gu.
18: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa, lagun iche gu ba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa nari gafani ragubai anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale beluru waba gurigi ya lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye naga niye. Le mondara guagudu bayi numa chagagu guagudati. Kuguya, Ariya gaton luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubai hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubai gurigi. Ahi tu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando sin abai ferudna wala figo uligia. Furumi ya guariga ginya le hariya guti furumi ya guariga kati uribati nuagu au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumare ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumare hakati buiti uribati nga, kati le bui bai tida anigi ligia le niya gubai iyumau. Grigele buidubai kate buiti lariya gubai ladiga tida in la lanigi u buiduni. Grigele uribabai kate uribati lariya gubai ladiga tida in lanigi uribani. Nariya hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseruni, sun grigi ege febanya luago sun dimuri malati le hariya gubai. Ladiga luago ba le bariya gubai bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
1: Aba hariya guhada ge fariseo guhama rufu duhetele lurudu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti wa warihin badigaba seini ya rufu dey luago lumagi la bungi ubiabi.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Gurigi ya uribatia, ani magunfli rutia amuri hatia seini, gama lumo michi gube yamu seni hon loidige lea suser dube lumo profeta honase. La diga keile rederon honase urwa weyu urwa ari buloragirigu udu. Itara lubagia nerederon aule wuguri garuwarigu ti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve hasa aruba lida luweire guserunni dame la gusera guduni wugurike halani na danle. Aba mehishi gong haduni la diga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weirigu ti sugulau honasi. Ani mahatun hagambunina. Tasa rubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gong haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weirigu ti sugulau Salomon ani mahatun hagambunina. Dale lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibuganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungu rugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi lubei nafurida. Dale lagiribu do abaladari ro nigurige bugaligia kisi aba muna to malato. Abuita hoa ro aranse ro. Abati lidi abaliabi hau sedu sifiri uribati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti legada abali sigulau meha furumi. Itera luba gineti la susere dohon grigi ha uribati ha lani na danle.
1: Yengi li Jesus ya dumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu wa lun Jesusu,
7: anuha mbuguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanugu chubon, kana mule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nubanya. La diga furumi warig lea diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Liga na mule bay nitu nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyain lubay, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herede rusun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba lariyagu.
0: Nyanyi aba abunagu ti illa, aba lafri do abunagu. Lida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuru aba heginya. Libri, aba labur han labad nagon dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafaruna. Nyenye lida gen, abur hati lida mua buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wagu badimune ha, hong grigia lau hempu?
1: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yison kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk diragudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lum. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagidaruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, agambuba kama lumo ubay kufuna da huma. Harihuba kama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihubay. Laduga deleru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Kufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Ulaisi watun la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigiru. Ninaru hau, Sarago hanya meha profeta go hama amugurigi ya gufuliti ya luma bungio abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi bai weto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu habu lidon uma abaliabi mafia. Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ilo le abu rabu ilidon dubu. Italia kai gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kai malag le la madura tihada. Dati le la chilo na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia. Aba hachugaragu. Ilo le abu rabu ilidon hiyo. Italia kai gurigi hagambu bali uganu. Gamalumu. Wiri tumati hafudu luagu kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata agarigi hagi. Kamalumu, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti. Itara linya kai girigi ha agambu bali uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu luagu aba. Hibiri kele ichugu bai uruwa wen, hibiri kele ichugu bai darani.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gubai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hiduru uriba te labadi na guaturigu, aba lidi. Dale la wenu mudubai turigu aba legele weha, aba ginya la chula agon hiduru uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Aliya gine sala sali rahiduru uribati le. Aba larinya guyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gul muso lun. Usenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina gul hon. Uwa, ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Igre kubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya guhon na dagi meitinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duni wa lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumu, da la bouchun, ligia weri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu pe meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na tindri haba lau hempulu hu, na fura guagu dubi kate le buri meha aramu ta guaba in hu, luma gie la dugi upo.
1: Aba launa hania Jesus grigia habion, aba le beluru munadon, aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
12: Furangwa gu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri gara uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru uribati. Aba lagurun watu rugun lo lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri gara uwarugati. Nona habanya nani angeligu. Asaga na yason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame te duba lile lubai bai bungio. Aba mehami ridun kei weyu lida la ruwe haa wagu si bungio. Agamba humana huguya le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruwe haa ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. la dari re aba wugu irisi niligi ya aba ya laramu dunyenye meme le loiru lugunda aba lidi aba luru ni son le loma bay aba lagan hani fulasu ligi itara linya gyaruwe hani lelani na sielu ke aba lugur hati leibu kanya habaye alu hapero la finut dati la dari ron aba le weiri ti lebegi aba lidi aba laluru ni son le loma bay aba lagan hani pero la ligi itara linya gyaruwe hani lelani na sielu ke aba senito agru bombarana aba tanyugu son hawuyeri udra data buinchon aba hachawaro no eseni hati yalaron beya aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udra aba haridu ni ha buidu banya aba hachagaro ni ha uriba banya itara luba dame lagumu chungu ubao ayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya aba mehadaro ni ha uriba banya lidu watu ke meti lani na mafi ugati nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari
1: aba ti laliga dunia Jesusu larinya gahon
0: kufuna dahamuti sanson kata ile
1: aba harinya go
19: aha uaburemi
1: aba ti larinya gahon
0: danila aba ruhu dati li lulu do Moisese luku furan talani luwago ter aruweha ni lelani na sielu itara linya ke aba tabure memuna la rei dahale anilida gele la rei dubai asaga hati kata iseri luma kata ibinado
1: da lagumu shubai lichigu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia aba laweri duhanigi girigia aba hariyago
13: haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
15: diroga sarafu angile maria lugu shubon Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagoro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu Herodes luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Businya ti yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagumfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
19: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa lali la lo fio. Agamba hama ya misura houtia. Aba laringa go lu lichiguni watu. Aba laringa go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba haniga ni lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba haniga ni lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba hariyangu lani Jesusu disipulu gulon.
6: dar galitia ani wote grigi agano telida flasule ona baya grigi ha nidha mam galido bulira hi flasu yarafa gai ha eigi ni nu heigi
1: abalariye go Jesus ho
0: midi manya rubu ma eigi ni ho
1: abahariye go lo
12: sengi de vinyo fain wa maja ama bien udiro
1: abalariye go Jesus ho
0: baro mo nunya ho
1: Aba larinha go hungridia, lo hanyuro lo ago hidro. Aba lanigo no sangue fein, hama biema udro hage luha burgo. Aba larinha cielo. Aba latengir.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La chibun uhabun kai lubudu. Dale hayabi magiru drugu gie. Maiki banya machibun gamai hahab. Anihi buriginye sarago luyeri echuni hafalaru. Kaiburi la chibuni oweru saudi oru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus. Harinyaga lu.
2: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahab.
1: Aba luna bunia Jesus.
3: Linaru profeta Isaia si talen larinyo gubai huwagu lagu biangu ala higibu. Larinyo hare. Grigi haa. Hayuma rurugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tiseto noi. Mala ti hau duragun no, la diga, leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
4: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafala runi binadu hakaburi binadu gurigi. La sibunu wa saudi ero, wero lumakati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi lu hafala runi binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubo, le anaba gutinyo la gubri gu hilala. Ani ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu chinyo to lugu chon, sinyati nedere gu nibo, la diga son le numa bay, arinya gadina lagu lun la nishi gu ni lun pungi. Lagu furumi gu are gu la le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninyan la gubri gu. La ulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, aduga hugu ya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba lariyengu hon.
3: Agamba humana, sun hugu ya, kufuona ta humana me. Uwa tini kate beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu ginyapungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu ginyapungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logo himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwati sa kufuran da homa, uwati sa kufuran da homani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia, si ala la vie da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri don lidangin.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afri dobe lidaga gurigia, Vie da gudda lumuti ligibu ge bungi yo. La diga lida gien gurigi ya, o tida gien hanigi lafru da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigi liabi, ligia te avieta da gudubali ya.
1: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, animabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahuduragun ligibuge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tira. Aba lariyangu Jesusu tun.
3: Nuti nedara guniya numuti hahuri furumia. Mabuiti utin lutagida runu wa fein hawaii isanigu lutichi guno hangunli.
1: Aba tona buni tariyang.
5: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ge banya dabula gayara tigine ay gitti da geti fe fento hagu bon isaniko
1: aba tilarinya gun Jesus utun
3: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi da gin birag
1: tale tachini rumbay munna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi da gin Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lanina Decapolis. Aba lachidun logun lagu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalarín y Hawagu Grigi Hafala Rubali, Abalarín y Gohon.
2: Ni Naruhau, ni Ibi ni Hada Israel na, Madari Gidina Fia ni Weiriti Keila Fia Ugurile.
1: Danti leha chilir boy wuguri ha, nyindu boy oge Jesus lari gon lubion ofisi, arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesus lidon aba uburu wugiriti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chilir boy jerafa lulu benari uburu guligia, aba lari hin hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, Nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lung, abalarinya gutun.
2: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugi bali, abalarinya gulung hilali.
2: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ileen, Aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliyege ina.
3: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Aliyege tinye ginye.
4: Nyundi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu. Ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulung.
5: Lone he diwa huang le abadi seha bay, alig dabu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
1: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubay ti lariye gu hon.
2: Heiba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yala marihintia, eibu ga yala maibu gutinia, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago ti asalbaru ni hongu demetia. Kuleste wati ginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige houdi, habu galunna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hon girigya lariyega.
2: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba wuguri tau daugwa wendegoto, subuti humunti luagu hala wendegu banya adaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huang, gie onagale le wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gule bubara gie, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta wirigu tilue huang hada sungurige, ani lau sun lira, wirigu timati le unabuti mabai lida larue ha bungio sugulau.
1: Dan le hagambu bali sungurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagurricha la bungyu, la ularinyagun liyumu luge huwa, luagulunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufuda atiyan liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungyu ladugu, Luagu hafule se. Aba lariye gu Jesusu.
2: Idaliya sa hagabiri girige halani na danle. Kasa ale negebe. Itrahanya ke irahanya ha nyuruba nya parikaru go ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi se hebe. Lea meha meigi bei feng. Matun ligia diveng. Ani agatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri garo uwergati. Le egi bay anigura ligia. Harinyaga luagu geigati na, kata tinuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashuba

0: Yara lamuga hadaru ni lau halu hani. Lau sui inaru ni lan luagu madise la bungi loi kada aba hawadangi. Ladiga lida ginyeti bungi awahin lubai. Gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agu boule. Kei harinya guni poetagu. Ladiga wagun bungi wagia. Kei ti ladiga wagun waboi bungi. Mo lumuti waniguni bungi kei aba guariu. Lauti golu, o pulata, o dubu le hadiga wagirinya. Kei haritagun luagu itara linya la bungi. Gamalumo mebere segunti meha bungi lau kate le hadiga bai girigia. Labugin libidi ya hon. Aniegari guti hon sun girigia lida sun folasu luha sakriha. La diga nua dira ali bungi aba veju, lun ligia bala veju, la gusera gedeninya, girigia hau boa gubanya, lau iricho, lau aba wugiri lea nua dira la alibai. Anyarufu da lumuti won, lau lasara geduni lidage oweni.
1: Da hagambu beilu wagu astaru ni lidage oweni, yenye nuhadagia, aba heher halau, hibiri aba hariyago.
2: Lita aba gubo ya mudan wagambu ya batimure halogu boikate ile.
1: Aba te ligiru ni pabulu, Aba hafinyeru hadage luagu Jesu Kristo. Aba hafalaroni. Yei yei Dionisio hadan. Lemeha aba hadage abutigo lida fulasu le giribe ariyapago. Tumagia aba wuri giritu damarisi. Hamaya amu grigia.
3: Hechos capítulo 18.
1: Larigia katele. Aba lafuridu pabulu atanasiegia. Aba lidi uburigu korintu. Yen la darira, aba huriu giriti akila, tuma luma rito giribai purisida. Punta na hagia, malige liloige hayabi Italia gen. Hayabi benyengia, ladiga lichigu uruwai kulodi yo dimure ilu hafridu sun huriu Roma gen. Aba lidi pabulu ebelu hamo, keiti aba lan lifisite hama, tadawa gukiapo, aba lerederu hama, luhawadige maridu lida aba. Sagati liweyure emera agoni, lidi pabulu tila haligidesi hurio, adimure heluma afagwa laganye ironia dandu hurio kei ha mamabay hurio luhafinyeru luwago Jesu Kristo. Da hachilure sila siluma Timoteo Mesedonegia, aba licha agu pabulu lungwa sun sun ino gubay apuritihe lereru bungi luma arufu dey hon hurio luwago Jesu sulan Kristo bay. Ahen hurio, aba hasigene roni le lubay bay. Anaba waburi hamai. Aba ti lafuru dunu pabulu la deura gu hawagu, arufu den hon luagu misye la hagaburi lun. Aba larinya gu hon.
0: Huguya guanargu ba gadurun lau heferi dinu. Mama ba au gadurun. Luma gye gueto, naibu ga purichi yaun haa mama ba inhuriyo.
1: Aba lafuri du tida ge haligilisi huriyo. Aba lidi lubion aba ugiri giri ti husto. Ugiri ligia, uduguwa ti lubungyo. Yenito uba ge ligilisi laganawa. Aba lafinyeru kurisipu, le tabuti haligilisi huriyo, luagu wabureme Jesu Kristo, hausun tila na luba. Saragu gie hadage korintuna, da hagambu bali, ugani luagu ti Jesuso, aba gie hafinyeru, badise wahagia. Aba te lasaliragu wabureme Jesuso lu pabulu luagu aba ariabu, aba larinya gulun.
4: Manufu deda baba, papuriti hameme, mama ni shababa, la deda anahe mbuma. Uwa winiaba aguru tibuagu lula dui kuhuriba nuku. Anyangi saragu kurigia, lida kupuru gule, halumba ya nani kubanyala.
1: Reide iti lubaiti pabulu, aba irumu dimi, yen korintiyo, arufu dahi lereru bungi hon lila na fulasu. Lida danle galion la gumada bai akaya. Aba hondara guhuriyo, luhargudu ni pabulu. Aba hanigani ligibu gion lurudu, lula gusera wagudu. Aba hariyangu lu gumada.
5: Ugrile, Lere de rufu daha, hon grigi ya lun, hau drogulu bugi lo aba igaburi le muara bai lumaluri.
1: Daya be la dimure hala pabulu, lige la rinya gu galinyo hon huriyo.
6: Luhamuga, aba la uriboni, o duru huri ti la digi bai wugiri le, nicha gu nyahamuga nungwa, lunagambuni. Gama lumu, kei luagu la dimure ibiri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungwa, La daga mabuse rutina na gusera gudun luagu budikati libe lira.
1: Aba labugo gunye yenge, aba tihari gudun sungriyo gu sosu tenesi, le tabu tihaligili si huriyo, aba habule iseruni yengu anaraga ligibu gyagumada. Gama lumo, mebere se guti galiyon lau lira. Lari ge lira, aba lerederu pabulu atiri dan yen korintu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wama wamagu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lani gubi mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu riba la meha le la digubi kai. Ani buiti le la digubi lamule. Nidume yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi walida ge oweni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insiati ya waduhe yuloege Jesu Kristu wam. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie, wasantira gungongwa, shauru nyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu, siguta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahu madariru wanigi duru wawagu, niduhe inu kayara bai, wajabi ligibuge buingiu lau vemenigi luagu. Logu lichu bai la sunle, wamuri habai luma wawu, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awe lagundar. Luguma dimbu ingiyo, luwafinye nulogo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesu sungon. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiyo, agana watinya lida mbu ingiyo. Agana waligia mbu ingiyo hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifre sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan Capítulo 4.
1: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubai adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geeti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida ambu i grigia ligi. Agamba atin logo liabu ibala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafutimati sifri sandu le hidabwe, sugu lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile arufu dahabwe. Lige lebubwe, hagabu ni haa aginye lani gubwenye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, hagaba lumutiwa. Le mama boi lani gubuingiyo mahati lagabu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habuboi lireo buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lun. Le misi habuti ibidi yegili buingiyo lun. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, kabagari wa mama galidagi. Aniha isi ya ni bai. Mama logu wagia la, hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la, hinsi habubu ingon. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe,

0: lun lebu na mi ferudu na wala wa figo ni du hinu hisi atinya nu a hisi edi wa lubo ilu bungi itara lun tiginye hisi ego wa ma wa ma wo uwe gili ni aba arihi ti bungi la usun lira a wa hisi ego wa ma wa ani hi bungi wada ani itara linya warufu duni visi abu sun sui na guboi lun bungi ani ha lebu begayara la wa choru ni logo Lida nyati wala aba luma buingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Loguru la lila la nisifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru buingiu. Arinyaga wamoi luagu lula la salbaru nuwa lono hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubu luagu liru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera. Logo, hisi nye wama lun buingiu. Isi yani buingiu, ani le abagari tu lida isi yani, labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilun, hisi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunya la, ya ubowo gukaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi yani, uwate anufute. Bugalu muti isi yani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi yani le tima tima ati lida. Hinsi yati buingi uon, ladiga visi yandu lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia, hinsi yati buingi unu, ani misi yati libiri lun, je yati grigia ligi. Lugundu, ahin misi yati luboi libiri abangrigia lun, Le ariha lumuti, siyambo ike hinsi ya la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumati le wong, le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus la Kristu boi, age lirahinyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi ya bu banya lun aba uguchi, Hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mui le luboi boi. Hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigu no le luboi boi buingi u ligi ya isi habu ni boi lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinya boi logo Jesusu la li rebu buingiu, ligira gunye gayara la ganyi iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito, mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia arufu tubali insun inaru ni won, anyahain iru wa gefenti, sifiri sandu duna luma hito. Ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubaibuingiu logu lirau. Le larinya gubaibuingiu, Logo ruhali la ibagari magumu chatiti wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mboi lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boi lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinya boi luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kitiwa logu buingiu, lugundu subudi wa muti logu aha wala amuri hafurume kwa rugu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logu agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye logu lounabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia logu ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lunti lafuri yedun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo ulani na oveni. Malati lula furi ya dunu wa lu buingiu logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gamalumo, mama sun figo lun lani na boyla oveni. Subuti omuti logo grigye la le anugu balimbuingyu kaisi logo chili, maibuguti lidan figo, lugun du konugi lumuti lirau buingyu. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lani gu wama buingyu. Logo labugen yanu la lubafu mafia sun a lani gu banya ubo. Subuti omuti ginye logo, nyibu halila lirau buingyu ubo wagun. Ani ruhalila gufuran da wun. Luwa subuti runi buingyu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Le ye buingyo boy le tima tima. Le gie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo go ha iye ni tinya itarala.
2: Tibiye maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon bira hinyo. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo mwingi uguchili, lumo wabune me Yesu Kristu leliro uguchili. Ruha maimi, areini, hagute me habu luma hadarangi lumo, huu lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadariru hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangu waguchi mwingi uon lumo wabagaridu. Gwetonti nitu, ayumara kwa tunabun lumo isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buu ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isiani lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isiani kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Anyaha insarago egee hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni ku huma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrige humo. Mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kata ilunti narinyagu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun. Lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
2: Turuwali garada Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobun. Numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lue igen Jesu Kristu aria ganu logo babagaridu ya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagaridu ya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi yeti nu buiti bouseru lida servidu ni le badugubai. Hon waduhenyo luwegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibu gen adamuri ni leja bai luago bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawai yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habubanya lubuengyo. Ligia lunti lubai weteni ru. Hon lun videre guninya lida la purichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidin laule waboibwe, lugundu businti abuti lansuada. Ahana luboiti nyundu, nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kata ile. Ani subudi humuti logu inarini lale warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Cristo, lu la suba delegada ni hon lanigu, kata ilebri lumba ila susere du madise, subudi gadalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu, ariye galali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buruwanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma darangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligia gueto ani... Lelo bai liabi, lumagien hamagi sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Lumaluma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me lumafadirigu me luwe seri yudulu lubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma serunda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi patmosu. Luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburha bai sun le bari hubai. Aba me bonga hanu kara da tuguye hong tila na sedu li gili si tologo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwe, aba lariye kono.
4: manu te da gua ba au fuumi ti bei au abu mo holi ani le mi ma bei ilat na meha kamol mo gua tomi mat na lun sulda ani iligeli au ni numa luma ligeli fulaso le nyi hobe hilagwa ni abu ha bei lupe ti le pari hobe le gua to bei luma le lube la suserodo ani hal ani chi hobe sedu warugo maha pari ma nyali tanu obule nowene luma sedu lebu sanu del gol sedu warugo maha guia sedu tani ligili si angeli sedu ti lebu sanu delu había sedu ligili si.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobur galu angeli le tira biligili sto efeso bo. Mania ga mejo. Iteralia nania go aule hau bi sedu warugo malinda nu obule nowene Leguinha e bugube la banda was said to lebu sanu de lu lebol. Subuti muti son le hadugube. Subuti muti le tere huati marinu mahaguraso. Ani subuti no muti lu agu sinala hafa uni hauriba mwe. Subuti no muti lu agu hosha kwa humani ala ha aningu mwe lu agu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu mali lu agu ye hama. Gagura so hagu. Ani supri huwia saragu li na huati marinu agu. Mabucha ruga huagu. Lau sun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu keme ya furumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya laa meha, ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese, apa menda gidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi wa hasanstri hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere gu kati lebu herudu bai Nikolai tegu huu, luma buri kati le hadigu bai, legia iere gu bai no.
5: Le garige irigu bai lula gambu, Agamba lele larinha guba isi firi sandu hon tila na buri ligilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumir na bong, banya ga meho, itra lia narinha gu, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bay aniviva anjal, subuti lumuti ha sufiri no luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti no muti guinha logo adimre a mamá harinha no maia logo purio a mamá um libate huau. Mama amo kate ha guinha luiz gelani do mamá mafia. Manu de da huma loi le lube ha sufrio ni. Lada da guba mafia fio hada a minha furisse no guan no loucha o guan mafinha sum hugui. Ani ha sufrio luba sarago logo disse uei. Gumfri huma numa dari home. Aba menichi muni ibagri magumu chatiti hon. Hafai ruahame.
5: Le garige irugubo ilula gambu. Agamba lele larinha guba isi firi sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi lutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburi haluangha lile titambe ligilis to perga mubon. Baringa mehon, itara liha narinha gu, aule gama baru efein to gagiri bon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lua gulida la fulaho lenyi lupe ilala na larui ha mafia hagano. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Miru humangili hafia nuago. Ni ipi ni lida le lafarube ya kipasi lege febe buiti nuwago lida fulaho lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Kama lumo, aniburi kate hadiga magunta tinalau. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara pergamo. Hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abi balamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo gutuni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara gutuwa ti honguario. Luma luhabagre do lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruda wa Nikolai tegubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiru huma iter, nidu bahu wako madise. Aba menagain tegu hama virigi hadiru balibu ni kati ile, tawe fein, to afru domo ni imbulu mkine.
5: Lega rige iri guba ilu lagambu, agamba lele larinha guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, nega kitu balidage manale aramu duma nyuba ilongo. Aba menichi gong aba dhugu na ruti lun lau aba ili isere buru wanyo luago le ibidye tini kaa on lue dige lun le eresi biobale. Baburi haluangha lile tina biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra lia nariye gong au le lirau kungiyo le itra bil agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei boronse le ircha wakuwal. Subuti numuti sun leha dhugu bay, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitun lau haguraso. Subuti numuti nye luago hadugi ya la kate buiti guento lue meha furumi. Kama lumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to ariya wukon luago profeta ta ani mama ni. Lute yedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagare wudu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ama haa gabara hapanya tumo. nona ba sufri ni hawagu ahin gubeir behigir hatagu ni kate lebu itadagu be itara loba ta sufri ni sun li virsi la usubudi nani lebe aritagu ni numa tebe anigi aba na fayro ni kala aba hita ge segule la dugu be ahin bihati akira banya ama fala rumpali ya rumu tahani li gia machili ni yegi asubu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafi nichu batinagi ama nungu ni hawagu goni humele humati dari niabi agani nutia adika mena hamai mele na busa rube la dugun dari lumo lebeha nichi gubo ubafu hon luagu guri nechami itra kili nichi guni nugu chibungi ubafu no apa mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurau apa mehamuri guta guni kaisi sauti rule lau timu nichi gubongi warugu mato lani na binafi hon
5: le garike irugu bailu la gambu agamba leile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan en le tita me ligi histo saro disipo. Mania gamme hon, itra lian na niego, aule hau bilani bung ju sedu sifir go hama sedu warum. Subudin muti son le hatigo bai. Subudin muti lo hilani hinya la la usun ari o go la lagu niwa huma. Aga gudu huma, ruhuma eri lubri katele ani go ba lubare ge longwe. Ari hanali lo agu muwa na le hatigo bai ligibu ge nungugiete. Harita wa humai lubai telaru do be hum fala humai asakri ha hugu yame ano magago to nit bahu wa go ke liya bi aba hi wer to libi de ora hum la son lira anya fiu guri ge hagana go ni saru desi ama da se no hamagi ru hata ro go hagiya he go banu ma ta do go tharu to la duga du ti hum agani no tiya adar go bada go haru to ani magida ro lubai hi ri tita ge ni gro to lani na ibagari magumu chalite Aku dari gunubanya kaisi nani ulingi buge nungu chibungi ya luma hagibu gelani angheli.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia nania gun, au le sandu bai, le gien inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subudin muti sun le hadir bai rodi na ba ben na dara ni gibu ni le la se ro ni aba ador da tu la sun lo wala here adir ga da ga sun la nu mati ani gun flit nu noma na dugu balu ha ya bi lani bu mafi ha ye banya hari bu manya lo gu ri mama ani baba ga do dia kai se lani gu ngi aba me na utoro kwa du ni ni gibu ni lo ma su bitu ro ni lo gu ni lani muti ni banya isi ti no ai da bu mali nu ma di lo ga gura su mama Iga narei tu patro lupai, lui litani ocho wagune le nubi liabi lua musu upou lo ocho wagune wansoha upou wagubai. Matisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya lutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigi ayame nyingi, abai manaburu tu ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu tu bai nye iseri niri hawago.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluang helile tita bai ligilis to laodi sea bon. Baringa game hon, itra lia narinya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subudin muti sun le hadugu bai. Subudin muti lau madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu na megir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ige nichi gubai dimuri hon lo hagai ha golu le afin hoa li lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gin hagai ha dogu harutu numa, lu hadore gun lau hasurusu ha. Lo ayo ni luhiji ni lidon hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lao idere, arvuta hao hon. Nuti lubai ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligye me numa. Agani rutinya, nichi kubo ubaro hon numa guwa lwago lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nubuji lwago lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala lile itere baikei tumala lifidu, lebuga adimu rehabai nu abalariya gunu.
4: Waribanya hu, nana budali kate lebri lubi lasus redon lari gian buri lebo.
3: Lida ora ligia, aban nere denu labuga lubafu si firisando. Aban nari hi aban lala naru ihani sielu ani ani hasom grigi anyu luago. Itra linya kamaba dubu miriti le hasup o korona lina. Nyenyo aba here moro geye gulau halo ligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyun luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu. Lege lala uru iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye sed lampu durungu ligibugi. Hagia sed lani bugi sifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidirio harungongati. Lamida wa geye gulau lala naru ihani. Nyenye ngadri gata ya gabagaritia bui lau agu dandu hakibuge ti hanagage lefrumi ti hadage itar liye kai aba liu le habiyama itar kai aba bagas ugur le herua itar le ligibu kai hakibugri ge le gadur itar liya kai aba agila ham hat gadur go bahagia sisi ngarin lu kara aba hadage bui han yalau agu hawag dandu bogu digiye kai muna dige habiti we yo gwari bu hau aguara.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma ge lubara ge furubi metida. Viva ligie weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagariti haa weiri guni inebesi. Lume tengiri ni lule nyube luagu lala narue hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragu wei gadiri weye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai lusunda. Aba hichiguni haridi ligibigi. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni. Inebese lumabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau ginye buunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat nari hi aba libur hobura yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daru wa tu lau sed seyo. Aba nari hi aba angeli gabafuti. Aligi daha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kata tina boi lula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lani hi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu nu libru tuguya. Nilu lalianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru nu libru. Luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyibiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gituba nulibru, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagariti hagia, hama wei gadiri weya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadage weya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hesarewe dulu wabungiu te luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenye nu minyu nu angheli gu. Hania ga lau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebase luma tengu ni lumu mule hafa rube.
3: Agaba numutiginye harinya guni sun kata ilela dugu bai bungi usiela. Le muaru gubai, le labuge bai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baby.
10: Rua la tengi ni
3: Abaharia gugadri katen gabagri tia hagia.
11: Itaraga.
3: Abahahu duragu wen gadri wen ya yamoto hagia. Abahichu uweiri gunilo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abad narihi dalela heiri dubali mudum frumieti lidage. Sedu seyu ligia. Aba na gambo la niya kwa aba hada nge kata ya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wa yuhuru.
11: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu haruti. Nyanyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago. Ruoti aba ridi lo. Aba lafri doganya irei na lumalu laganya iru. Da la heiri duma limudu libia maseyu aba na gambo la niya kwa hapia ma kata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba lafri du aba gabayu funati. Aba lichu guna ubafu ulole warinyo bailuago gabayu ligi ya lo la gidaru ni daragi le ubo wagi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lo. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyo. Aba nagabu laniago hauru wa kata ya gabagari tihagia.
11: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuago. Aba nagabu laniago aba umala lihamida wagi ya kata ya gabagari tihagia.
5: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadagumon. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibeiga raba tuma diwa imbitu.
3: Da la heiri dumba li mudu ligadiru seyu aba nagambu laniago hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari. Owe ni liri bayi lewarihi bayi luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha la uguribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima aluguhandari metia hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfulinu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latare, haniega lau umala lihereti.
10: Woguli mesuntiga bafa, darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lau hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu murusu da dari hostaru habirigu lida eseri viduni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara wagu niya koi hagi. Lida le narihi bai aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburi haigo tuige didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na gudubu le luago bai wudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu luma lu dubu.
10: Hei kuwa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi le wubu luago lala. Luma lu ilangari meliganyi mudungu.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu keiburi luagu di miaur. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba eliabi aba angeli. Aba larara muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu guburubu nukupali lun, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali. Aba labuncha giduni lau lenyegura watu lida gen watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiro. Aba liwiri nufrumeti angeli lufidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni waba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udr halida me barana le asali gobelu hita me. Gringo tugi en sung ugune to nyai bolida barana ligi. Aba liru no huru angeli lifido. Aba teigo do aba ome bu warugo ma sielu gi. Durungo ke aba toch. Taburi halwago lurwa murusu lida ge duna luma lisense dun. Igi vidir be warugo ma tugi. Aba lagi vidun lurwa murusu lida ge dun. Aba hove go sarago grigi ala daga ligi fidun ligi. Aba liru no hagadri angeli lifido. Aba lagri chagu liru wa muru solida ge libiri wei, lau sunghati, hama warugum. Leo bole agri chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugon gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariyege neligia lau umala liherete.
12: Fugi abu meha agano banya ubowa, tamele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru noha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru no hasengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru leubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gamalu maumbaha wati lu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagia yebe hovego gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Sigua furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinya gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro griga hilagu bai. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele ya hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
10: Seraba amisura mundi templo gubungi unu, luma latara. About the banyame, atri yenula, ahuduro hudu ni,
2: Gamanumu, Mamisura away for little le bon with the boy, the beat temple, the degadereke one who give it to Bungite, Haluba Yahagoni Chabuni, Uguru Gule Sanway, Lagubia may be unhappy, Abamenona Habianga Fetia, Taudogo Susutu, Luhapurichi and Nihugan Lumage Bungu, Lagu Nidu Biansa, Uruwa Veve, Bianga Fetia Haguya, Hagega Yawa would be a kid who ever taught Olivo. Numa bian lebu sanu de lule ligi ge bai pungi de la bure me sumu bo a he ni a bu se ruti la te du muri bati hon ingi re gitu ba watu ke meti hayu lo ge aba me ha gu dunia ha ga ni sun sun ne bo bai itere ti lo be bo fu mi guari de bu se ti la te du muri bati hon ga ba fu ti ge fe ti ha gu ya lu ha do lu ni sie ne lu ma mu yu la hu ya sunda anina na bu gi adi mu re hayu lu gi ga ba fu ti ge ni Luha dugu ni du na hitu me, lu gine, a superi regudu ni kubo, lau sunu uye ni muribu ni, sagu habuse ni. Dami me kumuha mali, hawadi wali, la gendo guba, anima anule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabu ihama, aba me heferi du ni muribu, aba me lafaro ni ya hilabu we, aba me herede ruruwagu, dida lembe li umbe bu ubulu gule Jerusalem, le nyi lubo iladara wakuo Jesusu lagu kuruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, alida geti sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lago uru oveyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunga ragoha ubogu gubanya, lau hovegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunga, ladiga sufuri guida hamutia, meha bian profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ye uru oveyu timi ligia, Aba lagu yu guagu da niya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha ari yu balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba haga abu biya ge fenti hagia aba umala li here ti sielu gele ari nga gubay.
13: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ari ya guhaga ni yu hon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu nidu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia ladiga haraba ganali ligi. Ahibiri grigia aba hichi guinebe se ilu bungi yu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
14: Lani halibuingi yu luma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
3: Aba tihele mchuga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungyu, arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure me bungyu. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese dibu aruweha. Ganyi briha neshane. Shiluha weyi lu mbabweha. Chiluha gie da lu mbaguse ragudu ya hilagwany. Aba meri kichimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya banyahon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaharun li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi u hama lumutu nyanyi tida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburu halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tilasali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu getugudi, luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba laduru gudu dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lumbai le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruniwa tira tuwe, aba lanugu ni walu bungi lwa gunlal aba tanura ha uri tugi lidon flasu makairo tinenye lubai ara selila bungi ubare tuba luton giru niwa nye lwagu milu bia sa uru wewe lari ye aba nye la aba uri busiel nye lubai lagendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara ya la siel aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon siel ni le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas le ye habani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaganu muwaru gu aba ti nagabu lani ya gu aba umala li here ti siel uye
7: shumilha li asal baruni hon grige ubo wa gu jiriha li narui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa li le ichi gu bai haduru mwadunga nyure ichi ganya habai haduru weyo gu aria bu ligibu ge wabungi ute Gani hamali lau lita mudum, numa lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisieni, gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omwe bu iganya, la duga sugudi lumuti la urusu rugali la lidani.
3: Dati larihi bai dragon, lagu fui wali lau bogo. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga ya rala taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewele ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya. Saraku duna kai duna churunut. Luye be, laturu gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba li dragonu muwa uri tugu ya, aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudu me laule lubai be bungi fala hamai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana
1: Apocalipsis capítulo 13
3: aba narihi la mu diru aba monstru barana hagi sedi lichigo disi ligachu Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungrige lau monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
15: Uwa tini aba kei monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligia, lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara, a dimone hati uribati luagu bungi, anaba lei liri. Lani sanduariyo hama haa sieluma. Igiruwa tigie lu la genda gu hama lani gubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ye, aba narihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Lu hau dragon sungrige hau boa gubaya lu frumeti monstru. Le larei da guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grige. Aba le yedu ni hau boa gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuar frume guargu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia wainamuhanya nyuburiginya risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwer, o luagu lan herebu. Luginya uwala ni aba gayarati, lagayenha ni kata ni laluguraha ahin uwa lumaku, monstru o linumeru liri luagu. Busiti te kate le lichuau, le gufura andati, aturi hale linumeru monstru. Laduga linumeru la uguri. Ani aniha numero ligia sisi sa urwa wensis.
1: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira aba narihi ni mudu rara lablu gubu bule siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu grige luma. Ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyumbiti sielu ge kama lamuri barana. Kama gine la dirgu daba wayuru le heret. Itra linya gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei. Luma hagibuge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawai digia sabiawei gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride tinha haru manyu fala hamai mudu le nyihi lumut lidi dire watinya ani salba wa hage hada ge grige ha furumye te ideve se lu bungi lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga haru mati ligi ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go ciel nyenye uganu le magumu chediti lu malu la puri cheni honha aganobe ubowago Hon sung necha nigu rasa luye ridimure iluma sung flasu. La riega la umala li hereti.
7: Inebe la bwengi uhun. Rubu kuye me weringu ilu. Chinuta tanu la busra gudu. Utubo huma mule atiku palisielu luma ubo. Barana luma lise isintuna.
3: Aba liabi aba ya angeli larigi. Aba la rinyegu.
16: Heigua, heigua. Babilonia to weri gubon. La diga tabacharo da gudini. Sung necha ni. La udiven le lanina. Livia ligabri toseno.
3: Aba liabi aba ya haru wa angeli, aba lania gun lau umala li hereti.
17: Le au duraguti lu monstru, lu matun liaba. Igi la ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu agu luomo o le reberugu. Lato bai divin le lanina, lanari me ligani pungiu, le lesero bai lidon li kopo na ligani. Aba men la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahinigu hasandibay. Lawari ruba, lugumule ni watule asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa bay emira guni ni veyogu ni ayyebu, honha awudur gubayen lu mosdu, luma tun liyawa, ni honha gawagubani liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu lania guaba umalali nyubi tisielu genu.
18: Abur habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara lia lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, lia sifi isanga.
3: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu wergiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Lania galo.
19: Dabu mba luba gile, ladiga chiliga da aluwa luba hani, ladiga funali nadi.
3: Aba lasikura gitu lule nyeibai lagu duweri laluba gile muwa rugugia. Aba lalubaha. Aba yeti lafridu aba ya angeli, titangeli tempulu bungi to sielu muntau gine lalubaha gile hamanatu. Aba ya lafridu aba ya angeli litangeli latari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le taubai lalubaha gile lau umala li heret. Aba lanie gulo.
12: Dabu mbalubaha gile to hamanaba. Alubaha bon tiresi ni baibai to muwaru gubon ladiga funa.
3: Aba lasikura gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gyaga idina ligia chilu numo ninyo hafuna no gabai keiburi irwa sa kilometru geyego walau.
1: Apocalipsis capítulo 15.
3: Abanarihi abaya onwe busei ni cielo weri gudati anigi ani hanufunati sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi Ariyat lagi ya kama hamu gaba bara nale bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.